Mahina Radio kaya utong-utong do. Jaga-jaga age, jaga SOP, mang tay-tay hado. Radio kaya ngapiitam ngaluan dahil halo. Sayo kenap man ako'y John O. Oh.

ngayon inatad na. Kada pong ay amate. Bueno, ya sa makudok pemain di kumang kenyade. Pungok adik gantek di bayi aduduk. Kuda hati mija angkai adik kumang bajalai bakah indah.

0: FM di 06.2 MHz di Kuching.
1: Come here, baby.
0: Segmen ng ngarom pa wun.
2: Puka priin na pukas mong dua turup ngarom.
0: Kita ada habis segmen ngarom pa wun.